para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malabing. One, two!

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP-FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom, tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malabing. One, two!

from Dotre right here on TPPFM. Again, we're saying hi, reaching out to all our friends listening from New Zealand. And of course, may mga kaibigan din tayo nakikinig ngayon sa Germany, aside from Kirara Gandara. Pero si Kirara Gandara ngayon, nandun daw siya ngayon sa Spain. And nakikinig din. Reaching out, saying hello to sa mga nakikinig sa atin from Japan, US, and Norway. Okay. Meron din namang nakikinig dito sa Cambodia, mga ilan-ngilan. Lalo na yung mga kaibigan natin sa Barkada Martin Style. Nakausap ko nga si ano eh. Sino nga yung nakausap ko doon? Yung pangalan yung ano, yung babaeng maraming tato. Nakausap ko na isang araw eh. Asama niya si Beb. And anyway, we're saying hello to Beb and Patrick. Also, we're saying hello to Belle and Ochik. Hi to Bincy. Okay. Also, we're saying hello to Eli and Grace. Tapos meron nag-request. May nag-request sa akin. Supposedly, may nag-request sa akin. Napakinggan ko daw isang song. And then sabi ko, sige, papakinggan natin. And kung pwede ko daw ma-play. Siyempre, alam niyo naman ako, may pagkasuplado. Basta tungkol sa tugtog na ilalagay ko or idadagdag ko sa playlist, hindi ko basta so, sige, papakinggan natin. So, and then pinakinggan ngayon. Sabi ko ba, okay ah. So, pwede. So, sabi ko nga, today I'm gonna be playing oldies and classic. Pero sa ganitong pagkakataon, pagbibigyan natin to, I'm gonna break a new song and I want you guys to listen to it and tell me what you think about it. Wala, iyakan na.

James Ingram. Sasabihin sana ako kanina eh. Magre-request sana ako. Sabi ko, pakibulungan naman yung mga taga Singapore, Hong Kong at saka Middle East. Sabihin nyo na nakasalang ako. Nung chinek yung server, eto na. Nandito na yung mga taga Singapore. Pero yung mga Middle at mga taga Middle East, wala pa rin dito. Hong Kong, wala pa rin. Pero yung Japan, Germany, Norway, Spain, and US, andito silang lahat. Here's Celine Dion.

0: It's all about OPM, original Filipino music. Himig ng pag-ibig.
1: Himig ng pag-ibig.
2: Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasabi.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
3: Napapangiti na naman ako.
0: Himig ng pag-ibig on TPP FM.
1: TPP FM. No bullshit, no drama, just good times.
4: The world is listening.
1: Bringing Filipinos worldwide.

0: music of James Ingram and a song called Where Did My Heart Go?
1: Palagay ko napunta sa'yo. Next!
2: Hoy, pangit. Huwag mo na ako isipin. Ako na lang mag-iisip sa'yo para di ka mapagod.
1: Lupit, ha?

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.